0: 사회 고래로.
1: 테나 컬처웨이가 이위에 바카로모 마이나코 포하츠루아 와이나 텐데이메가 코히가 아와자 데프루티안 사우나키 파티파나 와와이카라이라 파탈 코무노 야카우아 타파이웨 와레와레에 키테 피츠우오 부아가 에 토루안나 호키 이트 아랑가 마이 오테 타이한 마오리 카 파카코 파니아케 키가 타케 카파하카 Kia kaua tātou e wareware ki te whetu o Puanga e tohu ana hoki I te aranga mai o te tauhou Māori. Koea te akiaki a ahorangi rangi mā tāmua I mua I te hararei tūmata whānui o Matariki. Hei tāna anō e harai te mea ko Matariki ka whakanuia ki ngā iwi katoa o te motu. Ka whakahaere hia te whakanuitanga a motu o Matariki e 2026 ki Takaparawhau I Tāmaki Makaurau a te 10 o Hūrae mā Ngāti Whātua o Rākei e ārahi. Ko te kaupapa ko Matariki herenga waka mo te katoa e whakakotahi ana I ngā iwi huhua o te motu.
2: Kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana I te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga Kē. Nō reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hārei o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa I tēnei wāhanga o te tau.
1: He hōtaka kaupapa Māori I kua rewa I te pai, he kaupapa hei āwhina I ngā kaimahi ki te whakapakari I o rātou pukenga, hei tautoko I ngā whānau mā te mātauranga Māori me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tupuna. Ko te ingoa o te kaupapa ko ngā kau aroha mō ngā kaimahi. He mea kōkiri tēnei hōtaka e tupuna parenting, a ko Liz Raua ko tōna māma a Helen Hart ngā kai kōkiri. E whaiake nei ko ngā whakamahuki nā te tehi o ngā pauwhakahaere o te kaupapa nei, nā Ngāroma Whiting.
3: He kaupapa pakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana I ngā whānau Māori. Ko te aronga nui o te kaupapa, he whakaoki I ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kia whakatīnana hea ai nei mātauranga ki roto I ngā mahi o ia rā. Ka ako rātou me pēhia te raranga ienei mātauranga ki roto I o rātou mahi kia hāngai ki ngā whānau e tautoko hea ana e rātou.
1: Ka tuana ngā kōwhiringa pōti a motu a te tua whetu o Noema. Kua puta te āki kia tukuna ngā rangatahi 16 ngā tau te pakeke ki te pōti. E tautoko ana te mema pāremata o te rōpū kā kāriki a te anau tuiono I tēnei tūtohu I te mea hei tāna me whai reo ngā rangatahi I ngā whakataunga e pāna ki o rātou anamata. E ai ki te pāti kā kāriki o Aotearoa kua tai te wā kia whai mana hoki a tātou rangatahi ki te pōti I kone ki Aotearoa.
4: Kua roti wai I mea te mātai me tukuna te ara mo te pōti ki o tātou nei rangatahi. I te mea mena ka tākoe ki te kaumā ono me whakauti koe o tāke, ka āhei koe ki te haere ki roto I te haihoia, era āhua tanga kato, nō reira me tuku atu ki a rātou ka tika. I te mea nā rātou tēnei ā. Tērā o ngā kōrero ko ngā rangatahi, ngā rangatira o enaene, o whakatīnana hia, o atu ki rātou o rātou nei pōti, no reira tautoko katoa mātou nā kākariki.
1: Ahakoa ko Puanga te whetu e mōhiotia whānui tiāna hei tohu mō te tauhou Māori I te tai tokerau, e ai ki te tohunga kōkorangi o te tai tokerau, e ai ki a rereata makiha, e harai te mea ko Puanga anake. Hei tāna ko Rehua te whetu e puāke ana I mua I a Puanga, a mō te hokianga ko Rehua te tohu tūturu e whakataki ana I te mārewa tanga ake o te tauhou Māori.
5: Te tahi o ngā whetu e hakamahi nui ngā ana hoki a mātou roto hokianga nei ko Rehua. Nā ko Rehua e rua ana nei mahi katoa Rehu ka ara mai a Puanga. Koe rā te wā mō mātou rā ki te haka tika whakarite rite mō ngā

0: Ko ngā kōrero ona mata kua huraina hei o rangatanga mo te ana mata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Tainui.